nada yis ato le sa ato di e yaham June na ki jint on le July the 24th to le sta ni la ato a kong hach la benacha don le so tzipin so tzitz a da benacha je e ya bich a ant e ro le sta ne a sa da don re tin de do tra tin bek e na kong se to le sa ato O ha yu go ta big at ka nin ge e pa holon to le Monday go e ya fitness development to le to Tuesday go e ya pack with ya Wednesday go ne

Samriu drop hat ninigit e ya ton khachne chin ko nadal ni si sa at ela application e khulung atan ninig set office e ya adre akon al sot ni kita yokhe do go ke e ya

fifth aja ni za deadline ni blaho za ho ji ji shi dan den nan jo ji go aja go to aja go pche ko to shi jo a do shi ni ta ta do le e ye de ya ko ko ta be ni shi chen a do le a do in de ta ko do shi da da ba na han na ta ho ji shi a jo ta khas a jo e she a kon de a khat a da ba na ta shi ki go ta

ce ian tahsogit ia sa nati tleho ia holshish e aj ia ti yinina e sa aj asinani ka aj ia nal tsosta nati cha protesters e na hatlo da nila e aj shi ti ti kut e gi binina pelakana asa ce ia pshasa e ti hotso ci nan sachi sachi ia Sitis on that AED Nakishni, Jay Lahnil, Tashi Aj has Aja Ina Kiko, Aj Ea, Anana Yajo, Toya Bahanako E, Edea Basaholo, Ea Naho, Shishin Ye Congress, Aj E Lahnil, E, Republican Chief, the Lohi Dandini. Aj e lahnil ta aj e ya ta ya na chatoli e bin yeshi in ye ya ta ta nila e ya ta pa na ta na Beshnat ai ajin dan ta ho e ya phas an ye ten virtue aj shi e chi che do aj e ya ti ta ha ke e khi ti ye do shi khi te ya sa Aj shin to pahasan de ea chelu wata. Bishnat ae aj shin bikelu wana bikina swat. Jod o ea pahanet la ko na kineza dino aatsa satin. Aj ee zis transhit ea tahot im. In ye Los Angeles go shin bishnat ae dist aande liye Denver. E aj shin to naltla to. Aj shint ea sa. Aj kwida, that's an as nini benina shi aj o nil tla. But da ji ji da no ya da has net lo. E aj ea hat o do e a e de ya kut zada. Da na ta a kuda tingo ea hol shish da nila. E aj ea hat o ba na da han net lo. Arotit ea sa aishin aie go ea peat il sende di drosta kas hetnija. E aaj ea 1995 bini kahata World Series hetnji aaj ea ta. National League aaj ea hanizna ho ea ta manager shin chilinde Bobby Cox vitna. Sibitino a din iya huna khande a jishint iya huayna akit iya nti tanila e a jishint a dhkwi ushin das meki a jish iya hunis na tra iya jilande iri a jish utot iya panna dhanna dasto a jish iya hunis on hilch